kali alam na mauron sa sofa doon. Diba pa rin yaman niya, nilaling niya ka. Sarapa niya, aling niya, nang sindong mura niya, aling niya. Palabatin sila, palabatin niya, tumakadoro, tinsilin ng salwati. Subo niya, kandungalanin mo, nakapapangkon na niya, tulungan

mo do amina to sa baye mu texe mom lañu neewon sa baye dana joxe miskin way auto keur ya koy joxe te ci joxe miskin ni dam sa baye bo xexlu won te bo

baba baba dembele won baba di ba ñatt ci neer ci ginaaw gañu na nga jaar ba ya ci tassulu na nga jaay tay tayle na nga jaar kreke na nga jaar bilindi ci ginaaw fa do dalla sa gannar ga jaar dimuro jaar bu trefia jaar xomaat jaar nagara fulisi gedd di do mu len wax di nek walu dina fa lu waxandar ay waxane bi di nek fulir jamle ko xore ni bi wax tane wala mo ko ligge ma ta walu dina ko ñagon demb ñagu baati ma ta walu kin mu jël mom jël mu jël mom.

kuli babu marem njaay mi ci lan mu ka jarma amna ñebbi kuli babu marem njaay man so ba ko teñ lat je kuli babu marem njaay man so ba ko teñ ko du kulay bayam yibba kulay bayam yibba daal kulay bayam kuli babu marem njaay mi ci lan mu ka jar mi marem njaay ay sa daal wali ma tawat marem ceew ma ni marem ceew ma ci akoy de jul ba ci nam ku daal ku ma njaay bañ.

0: ñëpp ba diir ko dañ ku le sayandu ku le ko do gëm leen baadaan ku le ko do leen ñëpp du ko ñu ma jëj dem def bi ci bëgg jall ndeer jakki mu jëj dem ba diir ba nga la do leen ciar ku le jëg gëndu borom fatim ben dara jëga de xandal da ci ma sa xol wala ya ne wa gan fay ak amadi ngona ya ne wa gan fay ak jogal yalla ya ne wa gan fay yow li ku le mu ndaw mu ñu da wañu dem ba ci sagat la jor geej bay bayam ma jëj dem ben ci ro nday borobe la kulib ko do ngonda wérej la bëram ngona xel ciumbuy la bëram ma fat ma ci bu ma ngone fal mako du kumba jari lama sa sa bay bayam demel ci ndela ndiala fi ndela paraar amadi ngone borom rande rek mako du kum yalla barko do fal jambore ma jël borom te len ba dal ci ko bi jogom ndaw bëram ma jogom ndaw mako ndela antan dal bu mi fa xatali kulim megen megen ndaw kulib joxe joxe dem kulib jor jor ngone kulib wol ngone latti kulib koddu koddu fal kulib koddu koddu muy ndaw kulib mbabam babu muy ndax wo jige ñu wala bañna yir mbale aram bakar sa wa aram bakar mom lañu may babu mbuj domam wala ci bagata mom ci kulib babu muy yir kulib babu muy yir mole bu ko do sagata mo ko dal ci fo ta xal ci jama de mo mal def farak bo fal
1: wala bañna

ya kuri ko na ba farata ni biom nyaay mo ngone mba ta farata ni biom nyaay duray ko na ma farata ni biom nyaay duraw ko ma farata ni biom nyaay ya kuri ko na ma farata ni biom nyaay modou guri nyaay ju kata mi jaw guri nyaay am baxu jaw guri nyaay am jomba jaw guri nyaay mo ngone mba to farata ni biom nyaay dibbe ni boyo ngot nyaat aisha farata ni biom nyaay jurma amad nyaat ak mawlud nyaat boori mbato farata ni biom nyaay jurlu ma boori mbato ma amatal boori mbato ay ka fal boori mbato awatar ga fal boori mbato noyam dom farata ni biom nyaay taawu tekk mam buru baba nyaay jambar je jurim nyaay barka nyaay yaang nyaay barka nyaay tegur nyaay barka nyaay jambana nyaay barka nyaay jurim nyaay mira lakhiram ndop duma yeen ndam silla neexul ñoko ganjol yirim lay seen mam mu dëbb goor ko siringe jamni de naalew ngam nyaay dëbb goor ko gol samba jamni de naalew nar ba so gogul aka fatar la nga ko jeñ yirim lay seen mam ja mujj ngo won xatta bay ki gis laare gënaawam yirim bari sel sar fa maram sel sar amadu ngoj sel sar aysa ngoj sel sar aysa ngoj sel sar jur baram aysa maram aysa jaxer aysa jaara ay dumboot mom selde sar tabara ndongo yaakin ñam seen keur tukuyo kaba sa fama nga de burjaaj sabar de burjaaj yim anta de burjaaj bubu ko fa ndongo de burjaaj yindi fa ndongo de burjaaj amadu fa ndongo de burjaaj del xamul sa burjaaj ñaaw naaje kaba ñaar sabar ñaar riyanam ñaar bubu kar ñaar jappama yaasin

degré. Normal na do sa ko modi. Amba jama sa ko modi. Akran fa sa ko modi. Moro sa ko modi. Ma jar ga sa ko modi. Ma fan fa fal ma jar ga. Fan fal ma jar ga. Umu fal ma jar ga. Hari fal ma jar ga. Adman fal ma jar ga. Umu fal ma jar ga. Yasin fal ma jar ga. Yoy do ma jar ga jëmboy sa ko len tawlo.

Mo tara fadir ni bu njaay ak mo lu ngi fatel ni ko njaay dara manu wele ñu mekk farma djok mo ta bakkar farma djok ak mu yara farma djok bakkar farma djok ñu mekk fon njaay mo tara fadir ni ko njaay ak mo lu wara kon njaay fadir wele kon njaay mo tara mu mu fatta ak farma te bindu mo wele kon njaay mo tara jamar mu ak

Sabay digle won nangi liye des nak sa jom na def liga dam digle dora def moy def len xel ci juma ji ci Touba sa tanel tiri ker am di Mustafa.

Agini simer, agibi jaw simer sa bay ko ko jaw bi bula nexe falu jaw bula nexe falu jama yaler ndey mal boy say bat boy at boy sa mama wax lo njay njay amadu bay bay ba ilimani mare.

nga mal kuma lañu waye baye may baye ben choro mal kuma ngone jogot te ñam ri jor borso mari mari mburu gaa taasi fatma jaxate chalolat ko teñ na degen tan ca ndalay.

ko kumbalaw be mo jur barasina jur marfal bara ak serim barasina ak jaga barasina ak neer tin gen barasina marfalo bayo manchor bayo ma garak sunu ker mam cheway bayo ma jaljo baray sa bay.

ci mbor su pindi ma may sana lew ñak ay way ma ko fa tu bintu job dew bu su sa pe fayna abidu do abya ba may sa bay na nar gay bu sa bay da sarna ci ko le la

simer akati simer ak giñu simer ak gibi jaw simer sa bay ko ko jaw li ngeer jaw bu la nexe falu jaw bu la nexe falu jama yalaer ndey mari boy say bat bat boy sa mama wax lo njaay njaay amadu bay bay ba ilmani maray la

simer ak jibi jaw simer sa bay ko ko jaw li ngeew jaw bi bula nexe falu jaw bula nexe falu jama yaler ndey mari boy say bat boy at boy sa mama wax lon jay jay jay amadu boy bay ba ilimani maray la

taxi wal soxna mbay jimbi ku ra jam may nga dangal bu ko du kumba jana.

balawa ka tek ñoom di diwon ma ungo ne fal amina jaw farandi ku barak ñak mo borom nasi borom nasi dal ñu bari bu ko lul mbam mbam du ci de fa ñu yew mbam kenn du fa dalal gan animatu wad maram je

bala waxa te ak ñoom di deen ma wu ngone faal amina jaw faral di kubaral nga ko borom na ci gan ñu bari ngolum baam sa xewaro madul sa xewal sa xewal sama mbay jimi kura jam mbay ñaxana nga ko duggu mbay jana bob mbay jaxu nga ci ndaw daaro

Amadou Marianne xar yalla dem ba job galar ba ma taxé sek ñeme ñay ñu yalla bëgge nañu baye nga té Alhaji Malik Fall Malik Sen xom bayam mi dekk suuf bo demé janiou dal nil Alhaji Malik Sen ajaratu ndate sen magna way ser yaram jay mojur kantom ser gi kantom ser gi mojur nday amar jang agalaji zambadum jay ajaratu magat ñang nday ma ca ndar ak awsaaji mu nday ma ca ndar ge magat ñang ndayo don boyo ngir belza sin tiket alsaat bu ben ma ci barak daw ajaratu ndate sen nafisa yaay toñani Amadou Marianne

akadza tu fat akadza tu jang hadisa toy ay bandagn bandagn ay qadisa bandang qadisa tu val yaay mazab mi ñu yobbu ndior mem way tour wa nga ndior agroqa qadisa tu ma ngi len di jale ma samb mi ci ndior ay way mam way tour ma nga ndior neex daam gu ne

kantin bay na ma bayan tin bay na na e ba ba tin yo ben to boy o tar ga yak yak ba tin kuyai me te lo tin kuyai me de ya mung me ay jay bay.